gam dan nga ai khop swam chani tham jang an ni mukhom ngui square den bai tu ra ai dai lang na mukhom ngui square den tha sra ta phai dang khon nai khon gaw ni

0: avi pavi lahu avi ma diga ku putai chi chi diga putai timu chi le ya ni ni mai ni chai pe ku ni tai ni ma ti ni igalua patai tu si tu khamak chi la men diga upa zali ti ni gai ni ma zavi to se ka se chama chi la li ya ni ni mai ni tai ti ni igalui hapai khaja pali manya ni ti pali che tsai ti to che ali ug dai ti to che ali ya shu manya hapai ya kale ga te gai chi tsai chi doi kale ga putai putai khupong e pha yi lo me agu pha za ti gu ni mai za ti gu ti gai pu ma hi ali ni gai sha ma hi ali ya apu alo ti ti che li ka sai ya ti pu che ang agu sha chi za magu sha chi sha chi hu chi ma setti chama chali setti setai khochai tai vi yani akh hapi nakhpa jale ti pai mutale chi chi patai chai vi
1: magu shati upam

0: Shining yun na mungto na mati maigandie tuchilai atienko. Shadasni ka ang luu dogo na shadachku yangri. Denying maranglo, katekzi taptung. Mati mnambio, madang gajading. Maigandie tuchipro japan rojatlu na reynari. Ndele brenta, sakumudu mungto. Sakung kapshi, tangmadangzo aiku, zinka tushma na ladan ngauti sing ngaylega dipshbratase. Sakungna kapshi magamu tapgaja, mung mtindie manyong, ming dan kung, danu shishat ku krangiin mu kumzup tushmon. Sakung kapshi ming gabash latna, ting lakongai kumsa nyingwa dujang, sakung dengda asiatan, singbro dengda asiatan kapshi kaili dut achakshira. Miwa mung kapshi dugusut achakshira. Mung dan ding na alawan jing mai lu ai kapshi gaja lajangshira. Yuna mungto tapgja ai gapshi shla shra ku mdien ton na ri. America mung miwa mung nyanzai pomwe pla gapjam mai lam ta zun nai ga go le dien na mung tai mai gam jim kai tam ga zun msha mou nin broj ku ya ta zun nai. Miwa mung sien ang shi shra dien tie dup rai shi bra ta say. Daya shong e America mung ri mung tan pe shi na yu say. Miwa mung dam nu pien mkwai mkap lam ngai ngai. America mungko mungkan ta Japan grow lo mudang gaja ding ai tan lang nak lu ai mung tan nan ri. Shinying shku tan lang nak sampo li pomwe pala kap jammu glo ai. Miwa mung yumiya na pomwe pala kap jammu pa lewo nga chunai lam go. Misa mudang lakong pamudu misa ai lam nan ri nga ai. Kanko jin zi muan mungkwan tam rom za ya ta nan shpradan nai anna kya shna lai ka go mulu ai. Ndai mung dan na ai bo la ngwai ana kya tha mji khumai msha king mi sni za mnga shku du na mrai kru za sima chai nga ai shigam dan nga khop shwam shan ni ndai lang na shiga go no ji go na ti shna dan na ri mu dun na si jin pin na mzun ga ni bai bang dan na chom da la ga
1: ni ji san nan shin la tai ji la a miu sha ni kun tum khul ngai zon mi khum kun nan mu zum lam lomon nan tha rao jom shkon de ni mi xi jin pi na ga do mi shin la king le kong ye shi me som ning shi da shi le kong ta ke me som ya tha dong kong mo mo du xi jin pi gen zhe ge tong tan mo bong li zi pong tha ga shi ga en shi le me dun shi pro ai lu sha ne ma me nu me ga mi de ge ge lo shi pro me sha ni tie me dun me ga mi de ge lang shi jo me sha ni tie me dun ai Rango Pratha, Li Kui Zun Yu Sai. Ngu Mri Ai Shulai Pu Yang, Mong Mishani Sum Ai. Bo Rango, Kha Mong Mishani Bai Sum Ai. Mong Mishani Sum Yang, Abrun Abra Reman. Kha Mong Mishani Sum Jang, Mong Da Mzan Ai Nga Ai. Lu Shan Nai Ma Mnu Thap Thung Ai Mdang Go Shkrin Tuan Na Re Yang, Glosh Bro Mishathe, Lang Shjo Mishani A Ajung Ara Lampe, Gupyon Dat Ra Ai. Kamumshani lu shane mam kam kam kai gde khaina lam go kamumshani phe aju gde wa jo lu na lam go pre a chang nga ai ngai shang ko khan tup sum ru yu yang lu chang na gan pu shwam shani tun ai ya kong nam phun ni re kamu lang ngo a manu rajat lam go lu shane mam manu rajat ai matang tha luan ai ma jo lu shane mam khae lam tha Aju kam shai me dang go, grow ta grow nyam an ai. Lu shan na mam mo mi kai shang gum pro go, sheng gan e. Gde ya sha, mo sa dam glo ai dram bi nlu la ai nga ma ai. Kam mo shan ni a shang gum pro shlo jat la. Lu shan na mam shu la japan shlo jat la. Rien de lam le kong pe, gra ku rao zeng ka ro jat wa sheng wun na re. De lam go, a to mi yu ra ai a chang mo lam ri nga ai.
0: Yunnan Sen Shui Sumla Krush Pratam Chung Po Gaku Mukom Nui Shui Naga Ai
2: Yunnan Sen Shui Sumla Krush Pratam Chung Po Gaku Mukom Nui Shui Naga